0: nitanya taga visika doa uka barala chugu nyamina nga auka uwelewele kanyesi njamana deuma munube auye chugu werela walma ka auye ka ute barala aube tolo ngedila aube mufuye
1: bon amuna miyufo yana bon uka lonko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kaladi kansorara donc moko kana miriko bara lankolono voilà bara milo abi ladili kandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc bara nyana malo voilà mogo kanata bara kuntai ami soutien ni no fere rele
0: aw ka wele ye jumaayi
2: bon c'est comme muto mu fana yi mi foni kendo parce mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe fe nyana male donc baran nyana malu an fa na bu dara le pour ke ka mo ko la yele pour ke ka mo ko soye comme na sara kana ba foto mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutam were ne lo kaf sa koneti bara were ke mutam were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la kata si soma ere fo wala fe sane kana ce a fe parce ni sane kera le fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bar ni rek may
0: ko bara ni may ngani pharmacie fere lo mo soro on bana ba to an ta ve to ala de a on to mi ni mutamu ani become ne o do fe o ka group lo o ka cha nga o sira ku ma fla de soro ka se ga baru ke no is o ma daina a o ka kuma la ba ye jumaye
1: aywa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okilingile wele okaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela donc ama nyini jamana de onfe okaseka an souteni okalana okalana okana miri kama bara kuntan lokera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
0: awnichi mutamu bekam au ka kumalaba mimbe au dushulo ye jumai